0: sampo na lumapasinan, pasbangki oreng amikol sem-sem. Pagkipo, hulay siya, kalabon pa man si Mikol sem-sem karo. Wah!
1: Then,